nganang yago nyos ta nganang yago meti u ngodo jiga ne minang din yar din la ge gan no ne ne ta i kai ne rang e jiga yar kol mo dos un din yago nyos ha za jok kunin ga ne jik ta che gong de sa mo nu ju zang ku un din ta ga jik che mo gang yar pui be ne yar tong nyos i ji kon be ta gol ga ne mang je jinis lu nu ngodo tong nyos ta minang yar jibra ga su yak si Dosum chirup dugan ni umdin nang shen den ne chik ta tomen sumlu dangok Togay ni di dang jing ngay yar kor pris Jumdun ya woon yaks Dai chik minu oya shukan jina shi ya chik bi la sokpa ni umdin nang ya chik Yar pris Chik ngawo molam daps umdin ya woon yaks Dai chik masadu Chue todik ye zang ti bris Tongsar ngolo di dun Dai it chue brigan ni Chue nebe ji shi ya yun ni ne chik Sersang ti ni Dit ti shi ya chik jadu hing ne kis Oitnaya jikta bese kuyenne udin pui Ta chene jinaane sim shinya Sim pammarasu shinya jik umdin ganang ayaya pui uinyas Ta rang pamanesayane hyange gang jenjendi Jikshab jishus dinam jors Gang ayaya di yao uinyas Ta jik rang mishide yinine jik yao maupdi tong Yao uinyas Ta nganang siya tsuye dramun uinyas Toriye nyesuka siya jik Nyejiwe munu daye munu uinyas Ta ngarang uzomul Mishite nara, tome sumu nara ne, jikta jambe chanje, chame jik plangtereka machado ya jambe chanje donu unyaks. Jik meni ne plangtereka titiri green, umdin yao unyaks. Oda jik meni umdin da shanma green gan ne, umdin meni kuyga naashe, lama tisha indi ne, jikta rangku. Neyo umdin tiye jik, yar puis, jik mo yukdang jebe ya puis umdin yao unyaks. Oda gyeo jebe ne ngayi sako je udang zimne nao laa nye ya. Asin ji ye je ARB e juru ne nyas o da dikbok cho je da ngai jao je simjen ti jik dang ar mi kha si ru yak ti so do nyas so dyak si i jik sha za suk jik da dibum din ne no nyas i simjen so gan jin jik ni mi ne nyas mi na so du sha ta ma sha sum din ju dibu no nya ya dibu je ul du mu no nya ya da sin ji ye je ya ra juru ne nyas e je sin ji chi ge si o da be gu Shadu Bazu, Dinuinam, Midinuinam, Oda, Shinjilanga Gojensi, Jiglamsang Inak, Milonga Sixa Inyaks, Yakman Kanang Inyaks, Eze Kanang Bur Shinji Langa Gojensi, Da, Bek, Milonga Sigbur, Binang Shadu Bazu, Jigmaza Dini Inyaks, Da Binang Bruji, Buzak Duji, Nune Tar Nemo, the Sumni Inyaks, Many Inye Mamp, Green Inyaks, Jan binang sha do bazo ju dinu itang ni nyas geje oda digbuje bire misum si ya tem de gu yax a ju rot ni nyas rot yax si da sot gan ji bitang sum su she bob dim da bir sum jan che ya ya ni nyas a je ji jan ni bi she ba yax a so ju bi sot ni nya ya oda bi she digbuje be ne ji it ya so du digbat ni nya sot gan binang ni nya ya Da shinji langu gojensi ee shet puli Eze namgakmul Sakarp nyojigi Lamsang yakmar Pyevra yaksi Da bi gyeo sako jebe ne Utang zimni nou nye yaksi Dersha munu diw maupdi rot bung yaksi Dikbu nyaka ne bishel jik Dilru zimde rang munu nye ya Da bingwa ne dangna yar Sangyek yar shinga rang tonggosu yin Tongbe nye tonggosu yin nye ya Da bi ee shet nye yaksi Eze damaji Da yang Mimlam, Bimlam, Jinu, this is only Yaxi. B. Dibusavo Jebene, Dio Tantim, no in Yaxi. Tabi, Dio Nakje, Pretilum, or the Pung Yax. Oje Bungi, Sinjichi Gapsi. Anata, being on a Janeminum, Mili Tabuji, Trelatomono Yax. Being on a Milinia and Tapsak, Milinia Selegonum, Udin Tabuji, Tolo Modonji, Kamas, and Nanda Himbrunias. Minyakan umdin moda di yakwe tongurunya xin chi jebu jikda dejamun tu nye da bingwane dangne yar xaq luga gaitim mik luga gaitim inang domnikri umgurunya xale mi luga gaitne dono jakshu umgurunya izyakbo inang jik yar mik luga gaitya yaksi dejamun shu umdin kim jordan nou umdin temnega dambi chue shel debi nou o umdin tega inang yar mi luga jik gaitnikri umgurunya gaila nye yaks jik xin chui jeb si maak ee nang nyaks oda ut xin chui jeb laa yebe shuo jik yar shang nang sirp umdini ne izgiyar inang gilaa nyaya bin izgiyar tong nyaks o tong bul da je binang

chim nelu ngai to tu nyas it chim to tu chim sarong ne jiga bani zoi mu rai mu yang mu ti mu tin ju tenga lu mo da ji ne jiga ne it bat kam chi gu mu nyas it ngok ta kor jiga zugan mi gam ji ge mu nyas ji ge je ngai mla phong yak ji mi phom ne so tu nyas dik bu che una zim ne sa ni nyas it da ut ba zu ge dik bu de sa mu ne ngai di sa sa myang anang yuk sim be Gebeke yaxi, digbe, dayuk tapje zinunam nye yaxi, lama maampshel geya shusu nyaxi. Tilung man nga shu, zizi ya, di lama nangan jikta yinang tilung man nga shus, cham nyindub ya, enyung ne sung, meni dungyur dun, che nara dongdul nyo ju gangsha nang sung, da rang gejik, sembesha, tiri shangay digbu na jimjim sahay samya, itba dagu nao shu samya deshamunu molam dao, omdun yawa nyaxi. Eh lama nang eh sung nyaks. Ichi biri sungu nasi naya rangi gang jojo di da jewa dhubjuk ba tsam nyendu bia yukni meni dang yukimbul nyungnega deyuk yukimbul utba chasang di maam dejik da dhubu nyaks. Dhubuya ichi shugu da bitak lumbajik suga si makano ya yaksi bina ichi thar jambuk chaytaka ya yaksi chik soyim jezin jezin yaku korcham ya thar gayu nyaks. Thar gaya cham gaya thar thar daga da rikyap thar umdin daga ong yaksi Shidhe, nesum lama jinlapjian umdun temdik dunga gai jah yaksi, da ngai dikbu jebe ne umdun ni sawu nou nye yaksi, binashe yal yus. Ijik mazano itmar waje rahi yaksi, jik tolo shakso dikbu tamje, tolo shakso nye dalcha munu grei, jie temya, jik ngus, shakdomya u nyaksi. Tomit nelu muna di, jik da jie ehya, jik shakdomya zu u nyaksi. Da jik tomit neye gezak, tau maak yal, jik bitak it, lumbu jie kimje dat yal rahi. Ojek ta bedak lama tenjo umdun nak kunun ga jar tilung man nga shus. Ojek sim lu lhar gomuk umdun nang jang jing yene nyungne nang sung umdun laman janmanime ga gai lotilu nyungne sung duzang umdun nang ka jik minashe ne nyungne deko sumbur nye jik rangi ne nyungne chari nyijelu sung. Ijik duzang ni umdun da chesang duzang ka meni jangsa ya meni saya gyatilu sa. Ijik chue dorje jube. Ni jangji dungwa xiaoba, umdun nang jik seri bri xiang, dongsar dun. Oye dun gan ni chui bri gan nang xia yun nang ni dashamunu namda pui. Ji biri lama nang ni tu jisu ya tong. Da yi di ma sadu, nyingma lama di nime ga jar, si zhe nara dongzhuk. Ani gangsha yakdang ni jakba yakdang gok, gen din xi. Oye nang jik xakba ya gangsha jala tong. Ijik da yi lama ji xia ni yun jiga di ti xia, Pene neyo yungbu umdun jik doh neylu geis yar pui. Kuika buisan binang nangnang pui. Umdun yog jik da gewa gang tuktup di jik rangi yago nye. Dai jik dikbu madago yine nan jik da ziga jik tab jidar zane mon la nye ya. Da jik gang jojo de yago nye ya da shinji chui jebsi ya jik eh shiru nye nye. Da deshi zamoto nyiju da nook uzugma mutu ya shiru choko di. Samusia ne, tulhele ya, sanang be nye, yuk zimdin.

Bumbuchi kebchi kree de megyo dukendi nomda. Pena liangdi niangak nae. Ta posta neyreri nena, posta tiji ta kebchi pugodumbur. Bliri nena, neyji ta kebchi yar pugodum. Kroreri nena, sum kebchi pugodumje, iji pese takta iji kebchi yar kredi kodumda. Yakbu la da tomu ti ning tiji ne megyo lumbak minangshi ji ta liangada min maraso yaks. Namchat namda marasu yachi nainang namjun posta plirameji neile marasu eji namjun neirameji tile marasu ta moto yaksi marcha ge yachi menkyo ne marasu jikta neirameji da gebi kanzu no me ore posta neirameji gebi kanzu no bi posta ti kolang yi ne chi bishi posta tile rara marasu me men marasu bi jikta pidan sam sha chi tumda ijita yakse ya yajik posta blirameje posta nele marasubi posta nechin gebi kholgido bijita ji kourudum da ji pe lumbak minang kang bo thotsu da somya da ngatang ut menchin da nomgin rasu ji lok thi si ji nyungsho uya rasum bu ijik da gebshen ji uji krejin di kosum idi thoi na ngatang si thi ran lyumon ta kai nye ta pe da yubunang kang bo somya meeting di ya ya Da jangan doraji nom da jangan ye wiji ji surti ga sudum da. Da go tom ye de me da bishi ji ju ne me jo nom ye de da bini me ji nga dang ke ya ji kre ti ya ji bishi ti ya ne ju di ne do ko bim bu ge bi da din training din sitting yu jo tong de ma da din bishi ju di ne do ko bim bu ye ji ber yu ba pu te jo ti jo la yu ro ti som ya du ya ji jangan ni me ge yum da. Jangan ni me ge bu ji jangan ni me ji yu ba dang si ye pe bu ye bu ji bi ri da da ni chi u ya u ya Mendo Namjun Rasuchi Gyan Lok Ti Travel Si Ching Yung Shu Via Rasumbur Ijabulin Chik Gyeb Shikri Di Dong Bula Ngatang Shen Tiran Lyumon Nijaboda Ngatang Ngarwana Chik Nimigyo Kourukuni Samya Chik Da Changan Yi Chik Nimigyo Minan Kimpe Taku Yi Nimigyo Turi Nau Chi Yi Shiti Judi Shong Yu Niak Ti Sam Chi Yi Nimigyo Ru Nyom Da Changan Si Nyom Da Ngayi Ti Yate Yak Shindere Da Da Lamdru Gyu Mujo Makin Yumur ine ngai ti chu ti de ne ya ti ri nyom da te phi di ya ti ri ine de e dang ba kong bu ti di si chi sel pe tang ti di ni shi du lang ro de nyom da sel pe tang ti di kong re i me da kong re mi re mi no ya kong re sel pe tang ti di ro de ne su kong bu ya di no yin sel pe tang ya di on ni me bi shi gu de chang shi bu yong zo chi da ta ro ge i chi ta som ta chang si chu di no ni du chi da nga dang yong zo sel pe tang ti di ro de ne du yakbu da tse be tang ti di khod cho yim shine bi e jik da mi se ti tan den monu thi inu bes te shuk da lang tang se be tang ji monu ya do khob yi yim shu han si yana che da bunum da bi shi nga tang yo zo se be tang ti di du ya kong le du ya ji ko bi ne me khol go yim ye ji yo zo thol zo khro tu nya e jik se be tang ti di jang na shi khol bi sum da jang na su do go bi e jik ba plang ti ta ju di thong go so be ji ge todo su pime di nom da ge pime shanang di nom shanang ya kang rong ya e ji ga tor be ji no ya si we ya no di nom da ji e ja go ji da be ji no kang rong kim ba e ji ji pi ge mi di xin e ji ge ko ji ji todo su rong nom da de le ja ya todo su rong bu ge bi si tong o ya ya ra ta bu xio ji ga di ga e ji be ji ne ji ji be pi ge mi si be ji we ge ya su be ji ge ya su bu ji ge bi si ichi yungpulchi ya yi miya siyadu nam samiya chik yebsi yara raya ngisumda yi siyadu lo yi niya uzo dao pezi niyang so chik sel pechang ti pot na neishong kiyuru du ru nye yakbu tang uka tiga pot sa tinda niya uzo cedu dat uka tiga potu ta neishong nam mashong nam samiya chik niya uzo cedu u nyomda pi pezi niyang chika pechang neidi lu nyu nomda ichi ya cekolpo chik bi ichi poro jya chik pechang ni mechi pinang kanu nom mechi poro jya chik ichi pigi mi nian jie ni ya e ji lang zai ni bu sum da lang zai mo zo nian jie ni ya ji wei ji tong bu ji bi da nei yong de dang nei ti li mi ji sum de nei yong mei ni o ni ya ka yi mi nan nam da ni xiao zu bi de wei ru du wa yi ma zu zu ya ru du ji ni nong jin wei ya du yong da an de ti ge bi xi yong da yi xiao ya ni wo guo bi zhang di yi wo bi zhen yang zu ge bi xiao ni ji ge bi bi kri ko rong da kri ko ya ao ko ya ji ge bi bi zhang ti mi no ya betam bli bi sum bi betam bli ya yi betam bli hor kesa bli hor kesu ina da no ko jisum ke chong me ure oji la singe ji betam bli ji khor ge yi bunang du su ji betam bli ta nan

0: jara doya kai chikta ne yi no nya wole chik rup no menyele me baraji yi no unye ina sikrik nya wo doya ye chut khol me ni yi ngai par ne lu thi ina shi por pi nye ji te bi tu thong ngi se nye me mo tong ya chi chi hinum da ji bi chama thar ya gim da thar ge ji yara da lhasak menang kyu chu sina kho yar ge bu chik sa cha toro thang dang ya sti u ya chik mina ga yar Leng nang ni mikyu nom da leng, leng sagan. Leng sagan china kwa ta leng rigi me ure, leng sagan yor no ya chik. Pi chi yar gey rang gey chik kungzi. Mato ti gang bo chi premye ni, peye kim prem ni chik ta top chi kungzi nye mo nang achun. E chik thora chi thoga chik jimina leng yakan nang kungzi ka tem ya, kiriri ya su chik kungzi sa dong nye achun me. Chi piye prem ni suvi ta kungzi chi kaya di. Hirnen pangalomti chikta ge prodmen modoime pagaya di yakosunam samyaji bi samthongrang thongya samthong se suga je chikbe da samlo di ribudi khorom da bi le yakan nang ilang bu je gor themdi ne ga chung gor temdi i ji chi gor themji ge ya bi kora yakting yakting go themdin yakting yakting ji kora yagun kora yakne ne ga chun thora ji kungse sagan ba ji we ako je sinyak lo ni resum da a u zu gop tem zu gui chi etang leng a yor yor kyen ni me sa yor di kap ni ya da etang zo leng yor di kyen ni me nyom da da kyen ni shin de chi ngan ji zi ga yak te mon gor chin da thor zur ple ha to ha dim ni zi ga yak te mon nyom a chi ti tai chi gu ngai bu khor wa thon nyom u ti chi da ngai le mi bu ngai bu khor wa thon nyom a ta yi bu khor wa thon te ne da nam da yim bu dai na orbu mate ina oto kungzi di xie sen yong da ibi je ge ya ji dan bi ji gri su ji kungzi jing ren de sai kungzi sa sa lu xiu ji ji ai dang tie bo tem tem di o ko ra lom dang o ti xu ti long o to o yong ho yin ye ji bi dang mi na ji mi ti gang zu ke ma xu long tong e ji xu si de ma dai me de e ji tie bo la tu ro dom da hong ya ji na o dem bo si guo ji ji pe tie bo si thor lom xī xū jī tūt bōr zū lōm e jīg mār xīt jī ngā tāng kōr bī lū ngō tō yā wumdā bī kōr bī lū ngō tō yā xīt e jīg bē xū jī gyak tō ngā tā nī yā tā e tāng bā jīg pū tōng sō wū nyōm tā pū tōng sō wū nyā tā gyab kā sō tō yā pū tōng sō wū nyā jīg hō yū nyā jīg bī āgu tōng bā sī yā tī nā yī sūm nyā jīg rāng yā jīg pū bī bū sō yā bū sō yā bī rī gyab jīg pū pū tē yō jīg pū tēn tē tō hā tē jī mē jī wū rē Ah, tadi ni cik putih ya mon me cik putih ni tengah ibu kor watong sam sih dari cik. Kolum din tem nang pujan mana tengah cik tak ibu kor tu watong dia ni cik. Ije watong gayum dah. Watong gaya cik cik tap dia kunci cik tap sem di rasum dah. Tapi aksi tam di ni, tapi lesen ti ut ngoto di ni.
1: Langi nasi data tunrek rishum leri ma geshi thupten gedun si akutom bak tamshe dordi ka ju susan naumbur langi nang utam che tunrek rishum lerim ji dus ut lunjin ga tawaim bur langi chamun upti chu che krokni karma ne yoni langi na da deshik lerim se da chit ko chudur langi no ozo desh nupti lerim de theni chu che ichik nogor lerim ni chu che kor san nasa langi na na desh nupti lerim de theni chu che kor san nasa Tadi si tek tu cek rokning karma, cije lirim jaroka. Tesnup tu cek rokning karma kelice, sedun lirima. Kelung jampa wangju si Kristo nu jorba curuk tang sedun lirima san mecik tor mutui san metongin bur. Tu cek nisce Hindi ke singir, tu cek nisik ning karma lengece Inji ke singir. Akashoni Delhi ker rileya san metongin bur. Lirim janhit yojnai ek samiksha. Deshnup tsu zen nisik ning karma chi che. Tsu zen nisik ning karma khali nis che lerim samudai git ebam git paat. Deshnup tsu zen nisik ning karma khani lenga che. Hindi ga singur. Tsu zen nisik ning karma khani chi che inji ga singur. Akashwani Itanagar kya rileya sanme toin bur. Deshnup tsu zen nisik ning karma khani chi lenga che. Lirim Desh Bhakti Geet ka Shabash Mithu Hindi film Kiyong Tepa Samuthi Kailash Kher Ruchika Ning Amit Trivedi

0: Ciebie zauważ.
1: Lengena sida ta shedun leri ma kilong jamba wangchu si Kristo no jorba churuk san nangbur lengena uchit mudu ya nogor nupt shedun leri ma san nangsa lengena u dambuche akashwani tawang tishnup dikmon pakleerim ba nang chachang duz uz akashwani tawang imbur lengena changbu jubu lerim hindi ga singur suzenis che suzenis ikning karmelenga che inji ga singur akashwani dili ke rileya san nangsa